0: Bon, maro on a capoké ni?
1: Idaho.
0: Ah, piga kilo lola siaki, sila lati piga kobe, rimbangi piga tembo. Suwe itong itong jolo sude. Ha, betak na unggok na pandaputan ni Pokenon na para Poken na lewat.
1: Uy, dongan, asok-asok dokon. Ibigay halak na ron, mangil puti ba?
0: Nakurang madongan ilamu. Mana ko na daw na may lay ba?
1: Sadya mapulahi he, lupas-lupas makan, buyuk-buyuk nambur.
0: Sadya na ilobi na?
1: Inda dong be, muda na percaya ho, Poken na roh ho, dumatu Pokenan.
0: Ah, nabi noto, betak lobi dope. So tersampik kon managot manabusi pamuran ni Kyle.